Afrika Borwa. Ya itsa nalane kgatlo la pele ha isale ile Afrika Borwa ya fihla mogatlelong ona mo o leng teng wa di knockout ao bana. Renne re onge sadi, onga thuke mfana onga tatate. Ska thaba bo. Re thabile man, re thabile. Afrika Borwa e thabile ngwaneso, Afrika Borwa e thabile. Lefatshe le eme ka maoto di nthotso hle di mona e thakada. Nete ke hore Hugo Bruce sebeditse monnaenwa. Ke a dumela le ha lo retire tjena ka nnete o tla be a meja fatshe ha monnate le hore ka nnete o sebeditse o tlo ba motlotlo ka nalane ya hae kore o kwala career ya hae ha monate ma. Ka nnete re a leboha. Metsotso ke leshome le metso e supileng hona jwale ka morao ra ena ya botshelela ngwaneso re palame ke The Morning Express tshebeletsong ena ya 011 Radio of the Pulse of Joy. Hey, Afrika Borwa e thabile. Ka nnete batho ba thabile, nalane e phethahetse, bafana e hlotse setlhopha sena sa South Korea ka ntlha e le nngwe ho noto. Ntlha ena mamedi ke ena motsotsong wa bo 20.

le shume le metsemene la metsotso re lebile horenga ya bosupa happy mashiane ka tlopenga sa Kaizer Chiefs o lokolotswe ke se papadi se papala moloko ka mrao ka leqeleng ka mane o lokolotswe mhlakano ile mo tse mashume a mabedi a mtsrobedi ya wila a dingwa tlhopasane sa siwelele me o bapaletse Chiefs jwalo o dipapadi tse mashume a tsheletseng a metsorobong me ya gona o hlaba dintlatsena o lokolotswe happy mashiane ka tlopenga sa Chiefs a Chipa United yona e tekene jwalo se papadi se tswang tlopenga sa